madira waya tan nan wa struakan to sa khlodi akumahan nan wa struakan to sa khlodi akumahan nan wa struakan to sa khlodi akum